0: no mokasa e ade ba ko bi na me ye wie ya na me se monye adwuma district omukonu bumeska se ya bumeska se ya ne radi adum e chire ya nsana bofo no direct me sa fede ko na ko di me koko ye adwuma ne wie na na me se ba biade ni frie no me bo na dania me na ko the first one ye de makra ko bush me hange ne sa me kasa ya dua kase ye ay nua bebre wo ho e di be 4 5 days e ko hwe na abo na wu ndi be 10 days e che wose ko twiga to adin moma e se e ko ne dua kase na ebu se tim
1: o wi e renim asine so
0: dia ne da fom tim
1: tutu
0: na me se hwe twen asem bibi beba e ndi sa ni pa ko no o em za ne 4 days time na djuma mu ah asem ke si si won ni pa be 3 4 wase we no nto no na adwuma ngu no on so ne koy awe ho sem so ne se nipa bi odi bonne sa no ko fo ma na no ho ntansa ne na akosa
1: ibi
0: e me ya de ne so asi e ka wo so aye no papa ene konko ho
1: nsu ne okun hu na e ho na
0: yo na mo mu de wet me atri su nsu mu no unye kefo ye wi e no ati be nansa ne ne na akwa ne silon so nam otone ma be mienu bi san bae na mse akala aso ame mane bom bingbanam ene ana dwie enwumre be 7 kwakade ato akwaro so to me survive be mu enye ne nkwa ho asem o the machines be 4
2: smart
0: ijato
1: na ni pa bi to me transas so edia bone fo sem sa
0: eh nti owie na
1: owie na dwuma so ye wachuwa
0: owie na me so me yonko yi so eden kra akoma ne se sa mena to me a me mse nka be bose ntime ka kire o se me su me bose
2: bose on the boss self for so one say
1: me na boss self
2: e te yo bi adwuma
1: me na me boss self
2: boss self
0: obi se obese wa da utie me a me ka kire o me se obi se obese wa fa na bra papa fa ya nten eh me mo me me ye ma babo me me te me nim pasa me me ka se nyina so fu bi so chichire me nim Sadi ya dara pika na Robi Israelo. Sofu wati radio so upricha na yongo sofu wa so chichire. Sofu wana wa chichire na kura ana asamni ye ne hinu wa friend wa se papa. Sa wa sofu penjini na eka sano diya. Ujaya kachana na sami sofu penjini so wa chichire wa chana omu ubi ama. Ndi ubi biba ya. Onye. Fortunately na dano so diya na ye sidi na na omu obo. Ndi kwa anu babi si mi yongo sofu penjini na so. Bani bani bayo ubi ya mimi witi radio so ami upricha ya ubi chichire mi. Wajuma na oyedo bi chichire. Eh? Last week me ko Bogoso kwa ye ajuma. Restaurant obie bi restaurant no. Sa area ho wasa area obi restaurant 3. Wo sha sa ye ajuma na koso kama. Ah, afedi ya sabe akwa ko wie sa asa ya totolete go. Ajuma. Obi a enuani timi go na nyina sa de preserve timi preserve afedi bi bi na agena ho. Me ko ya na me kan sa mba ko na me se ifriha. And him here we. Me down at the end of my inventory, Infendiagro. Tinsu be down your call, your quay, which madam Simon yins you. Ye yin see, yin see, yin see. Tim Cassago, so ah, young wedgema. And Simon Fabian could see corner be asso for 3 days near Shadia. After 3 days in the channel, I see a sample whistle.
1: Tinny Pamra.
0: Ye debris ya cut out an enemy spiritually. Eh, wa ba ka sa wonu ho. Eh ni wo boafo enso ya tete wonu wa boafo ntem. So wonya boafo ma sa wo di agro. Problem na wonna mun me se wo di agro.
1: Wo bitime wo mba. Mo esi won ye na ma na asa ye hu ye ma
0: na. Ah oh ho pa.
1: Enna ne ya wo sa nkwada no. Asa omunni wo mo.
0: Ah. Ya bo mani fra. Eh bla papa fa ya nja na mentwo mo ma wate. Obi eh eh era tinya mia.
1: Number ye 0
0: 02444 59 11 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 1 1 77 77 Anope ya. Anope mo. So for some of that say. Anope ya. Metnas wo denase. Ofisu ruodo ya. Ofa ahinkro ka osu be si denase. ofa offense ka so be si denase na denase ujira micro junction obenya ka ujira so amrana ba to benya ka ujira

0: mo wa chia no pe na ya ma akwaba aha ye nshira 104.5 asidenyi na ye rade rade rade dia asidenyi na ye rade dia ma mi si nyu mi su bio na na na adubia na adubia sikapa kai
1: enyum
0: enyum no
1: enyum ne ya mede
0: me misi so
1: so kakre so so kakre na
0: na semieti awa na semieti awa na mi adon prophet abet kwame mensa kodi ya peja di fura dano nene chiri kwa eye zin filling station na ewe ben akom ene ahinkro enter ti wimi mi ba

0: No dear no back at all.
1: Papa, oh I'm see. Bye. And now almost up my man to us. And now would be my time the way you are coming is bam bam.
0: Well, are you winiano?
1: I mean ya very man.
0: Uh-huh.
1: And to also done any walk on a far and a woman. Na maswe de bono mtren na kwa yana chaso de koi then ifri wano na okoya ubi atini bebi ya atini bebi na ena abusi ya fo abusi ya penyini fo fre ya sede bono ma entamu ntite na anusi isi asamu nene wabana mkula fwani ya
0: meba minkanchilo unu yana se koko no ube komua me yahwe asem ni nyina no every sam ku wi ewo ho atoda
1: yesi si asem ni ye no sa na akwa kan be bi ma me te yan pa so na pe wi me ho nta me na me nai
0: every meba me cha sa wo di oni musa asem no ma si si awi sa e tu ni musa wo di oni musa wo di oni musa bibia ni akiri ba te na wo kote ni ba bi sa wo se koko no ubesi mami tena akwate ye but in the waka ni sa ubesi ko efiri onsa winya hutoda
1: efiri wana menai kada hume ya nende aye koko doktor anante so netiane
0: enti asama meka cho unyuri u
1: na mwa gire menyana meka zami nibise na yire nukula diena unu kaka neno
0: ee ya ntokwa nane yire diena mingunu kaka ne yon ntokwa dieno Nyame age wawie wate.
1: Amen.
0: Me se nyame wage wawie. Won fa asem ni serious but won de ofa ni serious. Won fa asem ni serious no. Won de wafa ni serious. Anza mukuri a won toda. Koko no kura wo kura no. Won timi nsi mu biem. Won so na wo no ma wo ko hwese de akro.
1: Ha.
0: Won timi akwa mu biem.
1: Nabi.
0: Eti anapa mami ni wunshia to wintimi nantukura ya mfa antina kem ni ya mfa amra ebe kwa wate meda ni adienu
1: mate apabwane
0: meda na wana wubia wanoka se asam ni kura mingunu kaa fesi na mwaji ae dayi
1: ya mwese nga wena mwosura jime
0: mo nyambu anapa mehuwe ni mwate
1: mate
0: anapa mehuwe ni eti mensuro anapa mehuwe ni mniye die die wa makato so wate Asama meka unyiri u.
1: Mwa jire me.
0: Wako baby ame ya chile mwa chile oda.
1: Davi.
0: Elu aden kan hon babae. Usu ube timia apa. We ye difwa me meka asama na bem. Anto kwa wanini nya kuwa nini ya na ya diye tiano. Naga asa da form. Wanuni msa asamu wama siye siye wye. Enso asamu batadie nechi. Asamu waha. Nani wini difo wabetimi ya chelechele wania mama muwe hunu. Difo ni duwe hunu ka nuwe si kwanyi. Difo ni duwe hunu ka nuwe si kwanya mebibia ya kama. Ivi president ahimfukure tu wakuromu kwa bebia nuwe mope bibia te. Babo wase. Papa bi wa babu. Na zaba pano. Depi ya mekana nase mua ohu. Mm-hmm. Papa mitimi yedi sakio.
2: Mhm. Na titi ebi no.
0: Titi ano. Me kan na sema mitimi yedi sa. Na dia na ne wonu Yesu wa wo pentam ahunu Yesu kora sa.
2: Ni papa bani.
0: E dia ntia.
2: Timi hunu ni papa.
0: Wa titi adanse bebre aya dai. Afa ne ho. 0 5 4 3
2: 0 5 4 3
0: 29 44
2: 44
0: 80 0543 0544 29 44 80
3: Hello.
0: Hello. Christ has been being count.
3: I don't
0: know. What to say? Hello. Hello. ye la na ye busy la na ye busy la na ye busy la na ye busy 0543 29 44 80 papa si su biye mwani
2: 0543
0: tiawa
2: 29
0: tiawa
2: 44
0: tiawa
2: 80
0: papa yanko biye mwani 0543 29 44 80 0543 29 44 80
2: me se so for when
0: you are dancing
2: when to me can dance
0: here what say
2: e no de ma
0: ah papa che se wuti me ma program e ye de de de
2: te ka se de me wo
0: e no me de ma mo
2: ma oni yo heni ti wo bo ni sore na nanti
0: aha
2: oni ohwi sika fru
0: de de wo no ne wo no
2: mo de ma
0: e no de ma wo
2: bo bo ni no
0: so e ti de obi wo no no de ma
2: mo de ma
0: ti adanse ye de papa e tri akra papa se nyame de yi eni munyam obi di adanse ya na wa chese ya solia asolia amanfo etudi et, etire we di we ti papa nim di obi anya firim
2: ene die
0: wonim di obi anya wo na wo wa solia wo koy wonim di obi anya firi wonim nti odi wati
2: ya binti jai
0: obi nti jai
2: jai wonti nya e di wonya
0: e wa di papa me da se jai wonti mi nya nyina ane na won won sama ye ka kire na wo su wonya asoli ni nyina e ye die wonya firi wo ne maame bi maane bi da ne maame bi amane bi
2: de fwa wadia fa so waye na ono obetere wona asie no
0: aha
2: enu ntine wonti wujai
0: waka asem
2: obae bi ntibe me bi hujai o
0: obae bi nyade
2: ntibe be bi hujai
0: hello
1: hello
0: asu baton lo radio set ne kakara why ah why are there what lo no on walo What
1: me
0: men okura ah
1: we
0: men okura mm. And some of us are for lobi wa Hawaii
2: my auntie
0: hello what to say
1: yakopando
0: ya do ogba ade ase mame wante de na ekoso mame nka asamo nchero papa enipo miensa atu mame yanim amana na we jina ha eti maami ya na dwene se wo bia na we se ipe se wo won kwa ha won da te se wudwane o fa na we abetoa we fa to osuru nyankopon se menka nkyere maami se o ma nani na hone yetu nani mu amana
2: se mode nani
0: na ya le kase a emfa papa mano na be lidi e di na kwa ba bia ni kwa se wo ye dai
2: eko
0: anapa maami ne ni nshi awate na menya ade hello Hello. Obi, when Timmy and Yanso, young Kohano Monsway. Hello. Christ assumed you
1: encounter.
0: Now, one to the Aquasi.
1: I look around to the man from Abuabasi.
0: Oh, from Yabamabaso.
1: Abuabasi, I mean, shut up.
0: Yeah. Oh, from Yabamabaso. Oh, from Yabamabaso.
1: Nembo
0: aba so papa and
1: some
0: na me and some na me ka kire maame no ai wo do problem to cha so do afra mbo maba so
1: nembo aba so yasiye papa
0: e wi asi die hu won sro ni panso onyini nche
1: david
0: won ti dia maame ne ka wase Minya ne yere no kura na.
1: Ane die na wo ka ane no kura no. Omo se Awurade na mo so ba je na.
0: E to fura me bo amaba so.
1: Ah.
0: Nya me nsira wo. Wo to so Awurade a ma me so me nsira wo bi. Awurade a wo te wo soro.
1: Amen.
0: Na asase sa ya ne dia. Ma wo na ensi famu ma wo tamfo nya wo nsira wate.
1: Amen.
0: Mawa nsansu nsifo ma wotamfo nso nserew.
1: Amen.
0: Amena bia yetu da wanim bia awradi ntwam.
1: Amen.
0: O how bia yedi ama bia awradi nyima wotamfo.
1: Amen.
0: Na awrade ensa kire wiem mmaw.
1: Amen.
0: Na awrade nka wo ho da.
1: Amen.
0: Na sa wa ankasa kura woba wa woba panyine wanyam, woba panyine wanyam.
1: Ah.
0: Wo yoba. Edi ayefra ni Esther.
1: Ah.
0: anopa mamene unsia mamene unsia anopa oba me pompa ya ma ntafo no obe wo wate
1: amen
0: me dzai
1: ntafo eno kreso
0: wo mukotwa mo si ntafo tia wa tia enyu tubi enyu ozai
1: me ba me yimu adi akira
0: wo ba be yu adi akira me I'm not sure what I'm saying. Ti awa we na be wodifo ne de ohunu ka ne wosi kwan wodifo ne de ohunu ka obisi an na ada woni adanse a omo adanse e ewrade nkan ye e ewrade nyangopon emfa ne nsankan ye no omo abo aye no nsesa ye shebere ma bibia anye ye anopa metena se la na ye bize tata manfu ojina la no so 0543 29 44 80 odifo de wo ko odifo wa ko odifo hu na de no teme kama ne bem oka na bem ni azu odifo bia na odifo odifo bia na odifo yo bu onmo obetimi ehun aka nso ntimi twame me ka na masa twa mama ei odifo obehun aka no ntimi nsi kwa dia se ye wo kɔ no wo kɔ no wakɔ pɛde ai nkonko pɛhwe no wakɔ wu nkɔ pɛhwe pɛde ɔkɔ no wo de ohun ade no wo kyerɛ ade wo yama wa na ade na ye yie ene na ma mi bi se odifo me ntimi hujan yo me ntimi hujan nam se sa nam se die ntia wose me ba ho no mo me ma ba me nsa aka bom kwa brochire me aminu ya ba ma ba fa wo mu a wole ma me da se nyame nhira wo da se me aminu ya ba mo aka bom abefa me ma me nsa nyina do mu ko ese ba ko pa na aka na me na wase sei me na wase na me nya dai ose ba me no se odifo de wi mi si do no mi ji wudie na ehu na mi mo nyame na ahyira wo
2: na mari ye 0543 29 44 80 0543
0: manum bi ego ma de so ada
2: fa guso
0: nyame te
2: 0543 29 44 80
0: papa yezi su bi
2: 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80
0: Na mintwi mu number papa ya bonyum we mame yania ya nana ne ya bra panyini amachi de wo se asem to mia kan bi mame yo me ho kire mia oh papa
2: ya buam
0: ya buam papa ya pasa onyum ne mame ne
2: bafo chi wo
0: about ha bafo chei so so be buam mia odefo yi yam na buam me papa me se ne ne pa ba ho ya bosa onyum ne mame ne ana kama koma onyum ne pusu pusu me odifo no na betmensa me na me wa hinkro kwa mo papa yisa anyam na fatu mam sesi ya me na me wa hinkro kwa mo na hinkro kwa mo na hinkro kwa mo a hinkro fe se de friend of friends wa hinkro se se ye yof papa wa nyanyam no a papa nyam isra fa nyam ne tu mam bobo number no ha ma me mobo nyam ne kakra o de mi apostle kakra no me bobo number eh wo ya sofo na ye dj
2: to kakra
0: wo ya sofo na ye dj mi bisa wo ye sofo anawo ye dj o so wo adwuma no no 0543
2: 0543 29 44 80
0: Papa fatu mame
2: enyumina
0: ai

0: kwasi binyem sa akwasi no we
1: departure won be ye kwan wo ye ho no ana na so won won aduane ema wo mo intime me na me dem ana ozu no nua mo nsu bu dem ba ku enti ewo mo ana wo ye me hu no na ne hu no adane ana mi san se do la wonyem gono peso obeka ni ye na chem ko tu minister ni
0: enti obo kwesi ni din chire o
1: departure
0: ah wo ko hu no kwesi kro
1: no le parche no wo mo wo produce nti ye no mo ba ye ho no be ye adwuma nti wo nyem ye na gbo ye no an mo bu biemu
0: nti wa di ni fala e ba ni papa
1: wo nyem ye na gbo na an mo bu biemu kwa tata no ne papa en so a twin pleasure an san no be ma wa ba wo ba abian te yi ho
0: oni papa en penatwe ye wo ye ba ta de na woni mepe no kra mempese wo be di uba no wachi ma no kra bi a woni mu no en na mepe tie firi
1: ni nya ne se as ma mi go say make ye nti wanyu miye no baka che miye no
0: onyanye miye no wose one papa itwe mpnansa na woni ni begyai woni ni mpnatwe ahyase no den na na wuni mfa ho
1: mi bisa ni mpa no no nti
0: ne kwa ba na ofa so ho se ni mpna no
1: mpa che wo ba fie
0: ba mai
1: mi pa chan wo ba ye no ni dia mo ho satana obapa ke ba bi nti ye ye no ewi edwa na ye gbuka no ana papa yi ene abanti on baaye makuma maako baka ho fe tawia on baaye so on be strap lay awa nta me bra me ba pe ni kwa se won pre ma en wale sa ben won ko to ju se ni na won ha se na wo ka no a ye ka ya o mu be me de ja woni be na ante
0: okay
1: ene o se ja na fuma no
0: nti ti ba me de o de ne ho be kire mu se bi a mo ben mu hwe no a me ne ne ne wo ho anu kwa de nko be sra wade me bo
1: a nti kwa ye se ɛne yɛ wɔmfa bi yɛ mɛhyɛ mu kasa bɛyɛ a yɛhwɛ no a ne nkyɛn ɛne ɔwɔ yɛhwɛ ne mu a biribia ama ɛne agya wɔne noma na ɔhɔ noma nti mo a no a wɔmontam teeyɛ ansa
0: na ɔɛba ne sɛ na woa woyɛ baatae no wu sɛ mpena twee no wɔnom ntam ate fa wo mike no to wakyi eba ne se na hu se wonu ko twem pla na wonu nta mu ate
1: bibi sa bi ben se se anu abrante ente mu ate se amu se ma me sure se ne abrante ende ye me no a bintim ne ade ento aso biu
0: eti one me ba o me ba ho one ne twem pla na wuni mba bi abae ma ite mu abusu ye mu behwe ba bi ote
1: me pa se ne yanko ho
0: mama ha muni mba ma nsu busu ne bi a
1: me pa cho da bi
0: okay inti mu ba no ane se wafu ka se wo kokuma se wo kosolo ho no aba anasa obetina ne so which is which
2: the party meet we exam am here
0: bi sa no
2: the party ma me oba no ni meet no ni baby am te
1: na mi ni baby a wote ye
2: we be di bro nya kura na utimi ka tire me say oba bi an to e bi am na meet ni ko tom mo bag
3: o buwa o buwa no buwa
2: wo ho ma mi a wote ye
3: o sa ma
2: ka ni ka mi ba be to
3: pran ba ba follow
2: to fu ma oda
1: ama wo de ma mi e wo to fun ma mi
0: wa to fun ma
2: mi
0: na de ma na ye wa wo de a
1: ma to fun ma na
0: se fun ye am don de ma na ye wo de a dada
1: wo mo de ma mi na me pa so de bi
0: enti na ye wa de a na de ma o
1: so no de o de ma mi so
0: no ni enti ti the fact se o yusufu no nya ye mhyehye bi ama o se wo de a se na o de ma o no wo beti aka se wa to fun no
2: if you made that to our friend, you could have a Monto photogram. Oh, catch him.
0: 1 minute, babe.
1: Or the
0: other one would be Monto
4: Mobile. Bema, Bema, you swear against me. I'm saying, Nancy, minty, riffy, cacra. Mammy, or say, a brabby and away. My men of friend, I say, Nero.
0: Yes, I'm a minute.
4: Yes, I'm a minute.
0: o fra be me
1: e pa che be fra no
0: sa sey
1: sa ne ne a wa ka ne ile ano ye tun fa ne ko doctor no ko wo ye
4: ai mai ma na me pe bi ko na yobi afi o ne ba no so sey o ka chere ne sey o ne akwasi bi ne enyam eboa
0: ai
4: o ba na di kan ka chere wa sey mada sey o ne akwasi ne
0: ye ne no o ba mo be sey chere
4: ne che sey ye ni kunu ni di esise na o ko wo na wo san be ma no ne we wo ye no enyam ko firi
0: se
4: u
0: koyere awu
4: na
0: obe wale nma
1: obe
0: ye no wa de dabe o mo ne nkoko a na chere se wa fa wa se enu so e
3: pa che ni
0: wa sa ba phone de ndie wa dia tun so de ne phone ma o wa na ne phone zo do se so lo
3: ba ko ba
0: ko
3: ba ko ya ko ya ma chi da pa na ya
2: ma
3: na de ma
2: ne ko to emu
0: Bawo ge o
2: ba ba to be bi ani mo ba ba to be bi ani
4: se ma
0: ka chi o se ba ba ba ba
2: me bua ka jam jam me bua
0: ti e da bi enye sa me pa cho ye fra bi bi paternity for don obei won ye me ma take abef me ma won kwani obaba ya me me ya che no
1: mwa no ko fo
0: da bi de won si se so ne ba na ma
1: ku ma ku mwa
0: no ai e fra bi say ke fra commander wo di o mame dosu na mo na fa ne nko no nkyere sem ni mu ye kyere mu ahwe ye ma ntem mu ase a okwo kye wo post station na police for ntia se because sam kwase ase na ado so dodo so lo na ni ma sem na gina wo kura no o na me yu gi ni ama wo ye din sam die na ma ya bi die se wo mu tiri mu o mu din di dwiri mu no o ni mama mi enu na nyem wa fa ba ko john and we him so back when yet and we play sides what in agini e bo totes we no fifini ma me yanko asemoni akoko bro nya no de ba ai da bi
1: e ta sho wo bua
0: sa
1: de ba ban tin o de bre no
0: ma
1: me
0: me say me ka sa wo de ba be che ana me say no de ba ai da bi
1: na no de ba
0: okay yanko de biem
2: ma me important no
0: eno ano no adia okay
2: eya me nkunta fo enso ba baby ani ete me use camera we ma otimo wufo mo mudi emu
0: nkunta fo de o be sira o de ani e me ba no
2: ani tina oni ni na dia me ye no
0: papa e me ma oni ni to na no okay matias
2: no odi maji
0: enti mami e wada roma me bi sa biem se eya de na wu nkoda me no twem pra wu no se empra twe na gu na so bi sa oba na aba ne ka kire Bibi sa se woni mbe bia ba ma etie wo se da bi.
1: E fa che miti.
0: Ah. Me wo se da bi e ani ana da bi woni mbe bia na ba ma etie.
1: Me pa cha o. O ma mi wu e me hu mbe bia wote.
0: Okay.
1: Ne ni me wo ma mi wu ye no. Ne me hu mbe bia na wote.
0: Ti mu ba ye ni bi se henfo.
1: E ye kwa mpa na mba ye. Se ba ye se. Woni me ba ntsa mba ye. Me ba ntsa mba ye.
0: Okay. All right. En ti bra wo ba na nyem no e bi se. Wabo akwasi bi din ya kire wo si akwasi no ba na nyem ye wa ma ho bie mu da e di se ansa na mo kobo ba me yamane e ba ne se na ba me tie se wonye ma obai se wono ane so ane ho ba e se obegye ne hu de nti
1: me pa che wo me me ba honom e ye bi ba honom na obai bi ndu obai ye no na me ben so te na dan ko bi akura ase ana ba me e kro honom Nto ko ho no no. Ono ko bi sa se do la wai. Ono mo se se aha sei. Ano. Ano wo ko ho no. Me nko mo me ni ko die die. Na mi no nu bi. Ndi a chire. Ano ma pay ba se. E we ba pay ba ka che mi se. So la ba no se. O pe do la. Na wate se. Wo nwe ko no wa nya kunu. Enti.
0: Me ba me ba.
1: Wa nya kunu. Enti o be fa apra na wo wa. Wa wale no.
0: Sana ah. Be mai be kai ye
1: papa o papa
0: ma papa
1: mi kunu
0: awai
1: kunu nfa cho wo e san kwale
0: yo
1: enti o ye e no ase solo apa wani mu anu ase ha meje no obi sa won ten sana wo jitun so be sha akoda anu
0: sa bre na wo hobi
1: mi fa a chi na mi kunu no e fra mi ade a kan chi
0: san komo na solo mi ba san komo no a solo ni ukunu die hwan na na ye o mu ntam dance fo anu wo hobi
3: choma mi peni
1: Me si ba oho.
0: Na wa chiri ba wa
3: etin komo ni.
1: E ni na chi. E wono no bi mi sa pe.
0: Ada wa ba mega phone chi ana no se de la ho pe fo de la ne su ba ma wi ase da. Ma ni mo me ba ba ji o. Komo fo ye de no mu ye.
1: Kwantu na mi kasa. Onsun. Oba de no obi enu sa kwan de. Wonyem.
0: Mhm.
1: Sey o odi kan na tan penu amoja ne de. Ogun de tell that for ho.
0: Enti, enti men kase ko mo fu onyira nim se wonyem anyin se ni obi dia no no abeje.
2: Mama mama abeje.
0: So far se onyem ne de se ko mo fu be hu on be hu se o. Woni solo na na twen prente solo ba. Nti ya dai ena ko mo fu hu sa kwada ne ye solo ba.
1: So you look like yourself a fan when you say you want him that I know of a fan.
0: This is uncle when you pay more dance and your more dance, I mean, you need to me let and you need to which
4: now. I mean, Pacho, I'm the same piece of my ass. Pacho, sorry.
1: If I do
4: the entire baby so sad is a one cuss I will say. A brand said by here, Juma, and when you're my colleague, and I will only hope,
0: my Danny,
4: where Danny. It's all been your meaning, Miss Apolay, we, and yet I pay you back now for the Omaya.
1: Ye pa che wo. Se ni ko bra mane so wonyem. Ye bra mane
0: ma debi. O ju ni uti mara.
1: Wo mpa.
0: Ti o. Wo ba no abo amane se kwesi bi be ye kwa wa ha facha mi o but. Ba bi adu nani braba.
1: Mm, ti ase pa.
0: Obi mo mi na ni ma ba be ni nsen. E ba ni ye kwesi ba. E na wo kunu ba no amane se. Mm. E so lo ba o. Na wo se wo sa be fa dola ne na tena. Na mabono mani yese dola nyimo ube timi baku ukunu nankasa nage na wei ube timi ya reno baku ube timi natina miedu miensani wajitu ena wuu bata inuwa wuu banu ukunu bebo sama niwe na zi
5: mwini mse ye musu
0: ena wazi se ena wujitu muse solo enye ni mu nwani nyiseno wajini nyiseno awoka anu uti minya kukudufa telephone freno
4: Mabatuni
2: di
4: na
0: awo. Mabatuni di. Ana ne babatuni di.
2: Asol man gotuni di ni.
0: Chobo.
1: Ah.
0: Pa la munya mo bade mo ma men.
2: On be zo mbumi kwase ya. On be zo mbumi kwase ya.
4: Eh, wa bere kura ma men papa ni ni se. Akwara ne be ma we di abet. On matuni di.
0: Me ba. Biye ma biye ya to. Oda anya ko. Dora, shut up.
1: Fantu.
0: Aja pe o. Ah, akaye kwe. Eja pe o.
6: Mami pa te bi o.
0: Sai.
6: Na mi adu mo mami.
0: Ba cho o ba ni dora.
6: Mi ba cho an
0: yo. Yo, braba na solo ba wanim. Na wo de tu na nim se dora nyem no ka kire o se wanyem kra wo pe no.
6: Mama mi pa te o. Dola. Ani wo bi tena akula bi ase na nyinsan bai na boy ni bi e wo dwane wo dwane ni pa kwadwa na na wo ye no
0: se me pasa me kwa no pone po dia wo mo ka na wa hari nyina ye ba me pe wa no asan ba ko pese brebe na solo ba wo ho ebe ka kire wo se wo be fa dora na wo bo na mane se dora nyem no ase pe wa nyem nti me fa me sa ne hu
6: e no kre mama
0: Pano woni ni di na wana o.
6: Oni dola nyane ba me ho awia bi. Ana obeka te mi se. So let's say obeboa no. Ana mse akwan ben so. Ana wo se obeboa me mama wo na me wuwia no a waware do. Na mbusa so let's say no ko hunse dola nyem. Wo se yan. Wo hunse dola nyem. Wo se yan mbusa na sa 3 times. Wo se sela. Forty as ye and to solo be all band ye na do lanyum dada.
0: Ah, solo you na no brother now call wa when you put
2: brother na me bawa me nube this uncle.
6: Only dola me nu and a ba me tia ha.
2: Brebe.
6: Oh, only dola me nu alas mami busa an onkai.
2: Tell me sir your father and Jimmy Jimmy for se or banima. Meba se chinchan who do it in me pen.
6: So what can't I want cano cre?
2: Cano cre.
6: O ka sa dia wan kan.
2: Wo nse wo disia no. Wo disia na me ne ba ye. Wo na o ka se, wo disia o disia nse solo no pe no.
6: Solo. Me na o ni me. Me na o ni me.
2: Na mi ni mu da.
6: Mo, na nya
2: na o ni me.
6: Me ho no ma, me na nka me ni mu.
2: So na o zo na o ni me.
6: Dola na o ne
2: ba. Mo na ji ni se, o ma ni mu. Na football solo. Na I say you need to know you.
6: Ba musa o se dola nyem wo hu e na se an ba musa sa asem no
2: o se ni mo ana o pia kra na tikọ e di ni maami
6: ɛdi asɛm na wo kan wo mutɔ no
2: ana wo sa akwa no wie na mo sa ka sɛ me meto abɔsɔ ni
6: sɛ wo ba ne nyem na ba gye na na wo to wo ba na dola ne na fu mai na fu aba mama mabusa wo wo te an wo ne ne betena
2: na no anyo na me ne te ana dola ne fu ani
6: me me tie tie sa wo ne wo sa wo ne ne twen pina wo tie die ne nyam me ne mu ho hwe o so tie tie me ne mu ho hwe
2: ko bi wo mo bia o
6: ɛbɛ ka tie me me sɛ do lanyim na pɛsa
0: wo ɛgye enti aka sa no yɛmfa ne sɛ sɔre wagye me ana wo hye nyankopɔn nim dane wo ba wo nim musuo kɛse wei ɛde na ma no sɛ wo a wo fa na kɔ yɛ ne ye
6: mama wo sɛ me sɛ me busa ne sɛ solo do lanyim wo hu
0: eh wo no fa ne sɛ boy wei sɛ wagye me wo nim nyansa wo kɔ nyine no a wo di baba wiase a wo nim sɛ mogya fra ɛnyɛ yɛ wo nima bi afra ne musuo yɛmfa wo bi mogya ama wo bi wo pre so sɛ ɛnyɛ hwe kɔ na ni sɛ 5 months kɔ di gusu na
6: Nampa to man kasa antire solo. Man kasa asem na antire solo say mi piane to
0: papa. Sina se be gwana me home tie bia say ya.
6: Man kasa asem na fa antire solo. Sa pepepe.
0: Enti me say wo se wo bi sa no mprensa so.
6: Me buta ne mprensa. Enti do landem wo hu. Wo se yan me kra mi nwanwa say enka wo ba wo nyemu de na otimi sim ba me honum say wo be hwe no. Men kwata me yare socha se ntio wode ne baaye no dollar so kunu so janye aja no okọ na che se wo se wo betumi ahwe na ma na firi
0: dollar ne kunu ne yan
6: dollar no
0: ah
6: ne kunu ye fe na kwasi no ti akura bi se akura bi ase wa hanom ati kuku
0: ti mo ba no e o mu anu bi afa no ne wadi no ne wadwa ne na so la be fa no wadi no ne wadwa no sa
6: e me di e me di ntimi nka se me metimi fie ene onye ne ma me mo ti o mu fie Sọcha se ntimi ntimi hu se ebi an implani anan implani
0: ba kwasi no no awai
6: woni solo ntam no
0: Eja pe wo si kwasi no no awai
6: na wati akula bi ase wo ye nchen ha
0: no ye
6: Se pa cho si
0: wo si no ye koko
6: wo ye koko hu adwuma
0: okay
6: aha no woni ni pa efie wula no
0: ntam so gina so
6: ni pa
0: gina so Wosi solo, osi akwasi no. Eba mu kromo be ye adwuma no wadwane.
6: Me fa le. Oba ha da ye adwuma.
0: Eba o gina do.
6: Oba ha da ye adwuma, oba ha.
1: Afa.
0: Wosi omo ba be ye kwan yukunu si wote ye kwa bi ase ye koko. Ano na moye sa.
1: So nyo ni nyanu no ye.
0: No ye koko sa ye kwan. Ada ye wo ye hwan.
6: Ai se koko ni dia ye nhweso, ba ye kwan adwuma no to no ka ho anu oye bi.
0: Ti ba ne se na momo hu kwasi no e kwasi na timi adwane afri wiase ibu ha manyi se wo ye koko wo nyane da koko ni wo
6: koko no nyane dia
1: tie
6: koko no nyane dia e ye obi dia no wo
0: hwe eti no wase kwasi wai
6: andia mi dia wo kwa ya andia mi hu na kira kwan biem
0: ya fa ba ne na nyem wadwane wo nko bisa koko rua ne se obi atima wu me baba wa nyem no wa wai wa ka san sue be hia ha bi o mumu kesi we se no ye di betwa fi nyina wie me ka tre wo
6: mama mpa to me se sie me yare anya yare me yare a ka wo san ka me ba ho no bi ene duya kwa me ka se ba me ho mpa
0: o ho ba to wa ma wa ba because wo ye ja asem wo ye hia wo bi Yeah, yeah. Pa bra na bra because there was who kano at a chanku a mentere. Meda.
6: Miss Meda.
0: Mami.
1: Madam.
0: Ni pa no ba ye no be koko hesu no wo wai.
1: E pa cho wo ko.
0: Akwa ni.
1: Fo ni ni wo ko ye.
0: Okay, koko ra no wai. Koko ra no ne be ye na dwuma no wai. Anya bia hwesu ni di obekunu ba bia wo obehunu na kyira kwen
1: wono wo won kan
0: wo won kan
1: o
0: de say
1: wo de krobo
0: krobo e de krobo
1: wo film kura
0: o say
1: wo ko film
0: wo film yo be ye na fuo no
1: fuo lo anan kasa
0: wo film na won kan ho wo ye de na o te
1: o so ha ma ye te so ye na lu fuo nti
0: o yo be kan enti bra be ma ni gane mu ko krobo ni nche en ko wi akwesi
1: so da ta na pa ni yale won kan Ba pano yale won kan. Ano ko won kan won ti
7: Nana wo tu niji wo tu niji so to awi akwa na se o de ne
1: no pa che wo ne kwa en se
8: se wa toba nje e ba ne o so de ne man ne wa toba
7: o ba ya ko de adie nya ne dia o na tu niji se se
1: pa che wo fo no ne ya se wo sha na na wa no wa wa le no fa ne
7: wo be na ma na wo ba ne
0: je ya na en ti o no ba che o no o ni o nyem 5 months e do ya o bi nyi se ni na be me wo no wa na bi em
8: Patro ni me die.
0: Ah, na wa wo kasa ase. Eye ma wo.
7: Hey. Won se mo wi ase wo.
0: Ase mo ya wo kadora. Eye ma wo. Na fi so ye se ya, obetimi ehu no hwan wo abrabo ni Musa. Wo fa wo di. Be ma wo so oburu ni ya. Ah? Dora. Paja uti. Wo ye sa eye. Enti woni ne die a wonya tenka be ne wo. When you mean money in an animal show, or cook one woo or noon a baby you woo, I could die. Oh, me when you make crap,
7: Nanima. Young lady, that's certain. I have considered a wash one, I say a solo. Young lady, if you are not a solo, I
0: consider the number.
8: I found
0: an amusement, and you offer a question about a man as well. Me pen okure
8: frena enko
0: sa eti nanka wo freno akade na che se oba no nyi se obi adi bi egu so but ma wo nti mumie no nyina mumra na ye ncha koda ni mumie no solomon de ni bi
8: na mi nyanwoye
0: okay ba na frena na onya no ti ka frena nyana ka be de dora age mean wa jimi anase wa sheda be se ne hu
8: ato mi sheda
7: e jimi o sheda ti jimi o ni mi so
8: ajimi chede
0: It's a wedding here, Okoye, ya dabe.
8: A Chinese man.
0: That's right. I feel we met 2 minutes here, what? Because you say you're a DNA, we're a baby. You're a baking car, baby. You're a baby. You're a baby. You're a baby. You're a baby. You're a baby. You're a baby. You're a baby. You're a content channel. Eloya kumina katwa ne se ene ya onwe se nane chine ya ye betine nya contempt atwa ifo ne so moye ne he moye ifo ne
8: ha
0: edwana se frebe ma ne katwa ne se wadi dwiri wadi bone na wukunu nkura me penetu nufu ye kra ba kra na obeyo ho ade no
7: ai
0: me penetu nufu pa so be bi oba no when you very careful so why nya futuo na se wanya ni da ho na once sa sister Enti mame wo ba no onwa ne onwa akina kosisi ebe die ne nwi ba seta wode ba ye Emmanuel Asante Ejoy born at Bebia ni 3rd February 2023 ya register of Bebia ni register of births the said Emmanuel Asante Ejoy is the male child of enti wo na de akwa ne to Emmanuel no
9: me pa cha
0: Asante ne yawan
9: me pa cha me kai wura
0: okay right so the woody Solomon
9: Ejoy
0: Ghana a national of Ghana and Dora Sewa a national of Ghana witness my hand this 9th day of June 2023 death and birth bere a birth original birth certificate yeah sign way a exhibit 1 a do court wo there tna ho na me ko ware Where are the Christ Apostolic Church International? I am a branch. We are sorry that the Amma Solomon Ejoy. Emmanuel, this is to certify that Emmanuel Asante Ejoy was dedicated at the Christ Apostolic Church International. Lawyer Kumi Ejami message to see ke freno freno freno na menen nkasa mother's name ye Dora Sewa, father's name ye Ejay Solomon, 3rd February 2023. Officiating minister wo jina mumi ye tuwa kwa dani di aye Reverend David Adomako Dankwa. Branch. Pacho, asore we asore kesi ya yentutu na sekura. Fisa chima tobi eni huu. Enti, ya batu wrong baby bidi wasoni mu. Ene huwa ba, sentisi. Eja, ba udi ya chile ba ye, mipesa miti wa nwa se.
10: Mami, ba mba ye se, mimi ya be, na mide mwa.
0: Ok.
10: Ena, chata, leaf. Niwo, kibiso, wami. Mwana, ofre mwa kache mse, wafasin, wabidi naba, Ishra FM. Iti mimra na yemeka sem tienura eni ebae tiebae mwumsi ene nsu yemra
0: ok
10: ense ebae ya
0: iti wanka sa asem na anka sa nidi yako su mina ana unimu
10: bile na minimu ufi
0: ok badi nina ya diya wati
10: diya koba ense iti mifre old man eye akran papa ni mbusa ense ensem no emuti se se mwofa zise nuwanyem ena branchi ebae so si onim kra no a
0: onne ne
10: betran wo onne ne betran wo wo a
0: ai ne wadi
10: wo ye no aware no na ni wo fazin so chere se senior papa yi e de bro ani adiade e de e ha no
0: me lo se me hu adanse e potia u be di se mu kena se e ye no kra se
10: the media according to ulma na konta no en koma oni midi ye na me maker en e de akra no so aka chere me en na maker na me media me nim
0: na okay, ja o de home ma me na menye discipline djuma bi wa solo sakra na ma yino na solo na wo me na djuma ma jja wo ho no wo
9: yino
0: solo kra na boko fa na ma na ma me do ra fe na usu wa yi fa na ma so tana se a jira ho jira ho jira
11: papa mo shet to me le bai
0: na so ono wose wo wuji wuji ahunhun di wuji di abodi nipa no kre do ya no anyem na wo kofa no esa wo donti ani so wan ka no kre ne
9: meba che da mi
0: sa wuji di
9: meji di
0: wuji di
9: meji di
0: sa eji wo fa na na fu mo so
9: da bi
12: madam ba che obwa
10: ya no o musa wa se
0: wo fa no na na fu mo so
9: meba che da mi
0: enti ye ne nyina nko ba bi ne kwa ehwe mu
9: meba che mu me nko
0: wuji di
9: meji di
0: gache wo na wo de ne ko ye na enwa na wo masem no nimu na do anyem ana na wonyem mepenokre trase
11: na solo uso eche na ho ba ho so se wajimi ache nti
0: wo mete ki ache na
10: o me ba chu mitumi kasa na
0: me ba ba bia ba oguni hwi ya no freezer sa won so pa wutimi tena ho ehweye dance fo ne neba no bray betna se evangelist mane mana konya wo yene tena se tena se wo dum tv
12: ni
0: aja peja microphone hwe wa no wo mi bienu papa
12: da
0: obai dora eni solo enyi se nwasem na yebeka ba cho me pentro de bi kan me pese mbisa se den na oni mfa o mase tana no
13: de hu mini se
0: wo anka sa ye hwan
13: ba cho yo me ye wunia
12: wunia
13: na me wa kra
0: wunia ne solo
12: ko ba na
13: dura
0: na bi do na se fo ndi ayo me mpa na se fo bia ni okay yanka se
13: na me wa kra nti ye nsem ana ekoso nyina na menu aba e frɛ me e ka kyerɛ me ne atete ano wɔde ne fam e yampa sɛ wɔnye me ɛne wɔ ba ho sɛ ɔbɛsrɛ ɛnyɛ sɛ wɔ ba ho sɛ like obi ayi dola ne mum ne frɛ sɛ wɔnye m ne mum ɔkɔsrɛ abusua no ana abusua no sɛ sadeɛ ne obi ɔne obi anyum ne wɔdwa ne dia ɛne nipa no so ne ntɔ tɔ wɔn so wɔ ba wɔnye ma wɔnni hwɛfoɔ de
0: asɛm wɔ mu hwɛ bɛtwa na ne ma santɛ ma wo dia mo sɛ nya wɔ kokodua mu kyerɛ mu no na afɛ so ho ma na asante wa wo ayɛ mu su bɔtɛ sie wa asante a wo enti me nkyerɛ mu kra na ɛntɛ na me mpɛ sɛ wɔ bɛkasa sɛ ahɛ ma afɔ ne
11: ho ne wɔ mu ni sɛ mammy, so Uba Bermania.
0: And how about that?
11: Well, Baba, yes, I'm because, hey, there is a lamb,
0: I don't know what you're saying.
14: Oh, my name is Sambebre Fawon.
0: Chemi mwa, nando la mye mansana solo kwa jini nsa nana?
14: Epa chow de vye nimrem.
0: Na te say?
14: Epa chow, na wanye wino kwa fano. Enu wa nini nyinsa ye? Oni nyinsa na kwa fano bae kumasi. Nti awoka anono wako omaymo hawa kwasi. Eti bla, solo akwano uye nji, uye uwe inkadi na sokrana, solo bibia ano oye ye dey, ode ye ye. So na de busa fo na peso o mu peso mu yesulu no enye enye de kra
0: so o mu kwatu akwada ni di ni uko bi
14: me peso me na mi di akire me na mi di ani mu kra
0: abia ni bia ni di na mu kwatu akwara ni di
14: me peso enye me de kwatu ndi de bebre
0: bu bo bi suna me he
14: enye me de kwatu de bebre o se me bo he se unse enye de nipa de abusuano mon pe be mana sama ni kwa sa mo jiji nanim ade de meto na si mo mama akwa no wa sha akwa na mana wo awa wie abeto akwa ndin wo to wie oto akwa ndin wie ya na mo kwa akwa na sa ne sa te de afa yiri kokuma si e wo kan na me no ne dola ni de akase so robo na wo bo a wo bo a em na kwa bi so
0: na mo
2: ma me pu na ma me
14: why o mo pu na ma no why ano ano so fa na ade de bai eno de nbe tan o ma kran ska so anfa nya adwuma onu enu atikwa sa ma kran sa sa chop money ade ma kwa kwa ye aduane so on eti de ma me ne fa de ma me ne nkran ne ye no be de me
0: ka eye o ba no se se anfa ne se akore nya solo ba akoda e opede o solo nu aba ano dia wakan mame mra bonte na me magi wadwe nkyere mesere wo ebi ayeye wo ya kyere ya de ba sai na wunsu fili sai na ufili mesere wo enye ntietie mu mame na yankwantam 03220 yankwakra ekwakra ache kumase mebe kumase eti kumase nka ho ke yankwakra vote adom ne ade wo bi amra be kyere wadwe wase wese wo ya low tv no mame na me ntie wo nka 03220 8358182 83 03220 835 818283
15: Hello.
0: Good evening, baby. I'm ready.
14: ayi ma mi di ani ke yebu o pe ka je fi ja ku
0: e ba cha yan ko
14: die tie ni se e bu cha ni nyina hu se solo na jini e ti awo ti o mu gu nu kwase a san se o ba wo nyi mbusu mi num e de ana fura ba a wo tu mu se ni mu se o ba wo nyi mbusu mi num obi obi anyi mu no na we di ni man se ku su ko gu gu su na e ba nu wo wu ya wa se no wafa na fe do awu wi ase akra nyere ba e de abusan pe so bue kwase a awu se do mko na na santi mai ho ho e de wa se
0: da se hello hello
15: hello
0: me na vudi ba bi afre fi me se wuti le mi de wuti no ayo be che ni do
15: if but am kasa fi isi mi
0: yo ye ntie we
15: eh pato you for now yang abana kasa he na so ye den pa te wunu mta wunu opinion ma wuti le fan ko mo bi ele sa eye musu kwa ntumo cha na muta di ma obema
0: yo ya te ya da say hello
14: hello
0: me na vudi ba bi afre fi
14: ya fe ku fi dog af ka se fra chi bo te da say o isi re je
0: yo aja ko fi enti o
14: yo we pa cho ye na se ku sa fo ye ni se o mo ka se du ta se ni se se yo so me dia dia eni so lo o wo a e chire no no abe no wa die e de ni ko afa ko mo o mo ma ne beto akura ni bi na mo ba so le ti asa akura no ko fa ni ba fo ba bi it is only who be wa ana ya wodia there the motive me hwe am a better friend in dia na the because enye ni if you put say money dia na say akwara yesu lo ba kwa na mo na ma ka ma na wa hwe no e dia say ho ka bia no mutua na ka e ma no
0: okay all right yeah that say hello
14: hello
0: me na vudi ba bi afre fi o
14: am a freshman Martina
0: to enter we
14: Ni amu ye be manager enye because oba enim na otimi liko e koma be ma hofo dia ke so wa bo muso kase na mo kan
0: ya da say hello hello
16: good afternoon
0: good afternoon da pa cho oji ba di afrefi
16: ah aja bo akin omo ashe ni na
0: Hello?
17: Hello.
0: Mira vu.
17: Pastor, good afternoon.
0: Afternoon, Mido. Would you be able to free?
17: Pastor, me free free. Kufuli ya fanya kwa mna boache.
0: Okay, Pastor, into you.
17: Me Pastor, asma mo kai. Mo yaso abana si nchiade. Mama ne papa ni ngai ding. Omu se omu se ya kura ne ne papa ne badi ha. Eni omu ni mi papa ya ne ba. Eti di enko pasi ni abano. A car beman of the Omo Femano. No movie a beman owned our band because of our own one.
0: That's all.
17: No,
0: okay. All right. Bemanimra.
18: Hello, Nanima.
0: Bemanimra. Hello.
18: Nanima, good afternoon.
0: Good afternoon.
18: We are going to get to talk about you. They are going to say, only Ghana won't give you a picture of HM and no. The equipment in the first world, or by some baby, or by 5 months, we had saying, what's the peace? You think you want to only wait where Jimmy said they were going to be here now? Say, my chairman, I'm a hospital car, the Pia or Pomo car. I'm an answer, I said, I was at the Macau for your after supper. I saw from the Macaulay, a Canadian, the Pokes of Paradise as well. Almost a collection at the Edema, I won't follow. Ni ngana na mama mama ne papa no mu be jwa aka bibi si ya ke ef ye ni yen sa o kana hawa ze on ade no me bu ha ze ye gura ze me mana ye ze du mo mu mana mu ke kwasi se be mana we ze bia ska se na en ko ye mpa ba wo e bigi ni na wa amu to wori wa ye bi ya da ba hu ni mama mu ye bi ta ja wu ni ze de pro wa jani ana mushe ni mane o ba be bi bi ton mu de busan mushe ni ye na no me wo ho pam no mi ta wo de ni so mo o mo so ma de na mo mu ndi mo ke ni se bia n fe ti na wan wan
0: o ya te ye da se aja o won te se be mic ni mame. All right. I was on Facebook, Miss Low. So see, but I don't know what you're doing. Insha 104.5. Fau TV to Adum TV. We're about to add a TikTok, no? Insha 104.5. And official Ohima B. Bidia B. Brasa CA. NCR. Fa camera, no? Eto, Papa, so mami. Mami, Papa, what do you know? Obanano. Obanano. What does it say?
19: On a penny. May I mean, yeah, but you bank of
0: okay. Bama no bell, I obey, says he in a way.
19: If I saw one kind,
0: I won't cry. Sir, see papa away where?
19: Send me back.
0: Why are so full?
19: If I say,
0: sir, madam, who we say I'm crabbing you go out?
19: Madam,
0: who we say I'm crabbing you go out? Mufi sa ye ba ha mi se ina ye sa ye adagye enye akatu enti ne wa ha o ye wa ha se ba bua ama oman ni wa ye ye na mu se hunu ni de agai ba ba na wa ba ba wa ye ba nyoni ni ha ma ne sori ji wa fa fa ne gade wa cha no ka ti sori sori na ofu ba ye no wa ba tira ha e na mi nya ba no no how dare you self defense bu ya ko ba ma ye di boni se ye di shut up
20: ye di hunu ya no.
0: Hey,
20: send me.
0: Jema ye brati se jema asan mo ka. Ah. Ba ba won firi won ye. Mo information on. Me ka se en fa lawyer, en fa lawyer. Na bi se mi di agro. You think I'm joking? Hey, hey, hey. Wo ye mo su ni ba mi. Eh. Ami na wo ti sa. Ha?
20: Tu mo be tra ni mo na, man kan jo se be.
0: Ye di so le na on firi ba ma wa ka re ko. Madam,
20: so le na mo se be ya ta che no.
0: Me se wo se wo ni ya ba na ni ba.
20: So ka so o wo to.
0: Me babu nya butre. Wo nya ba na le bani. Wo fun wati. Ah, wo ma mi bata boni pa.
19: Jinjin.
0: Wo ma mi a wo nya wo ba ho kra. E ti wo ba ba na ni na se mo ba yan kan ye ye. Wati mi aka se atam so. Na me tase tase na wa ma mbo afu.
20: Eh. E nya se wo.
0: Wo su wo su ya sofo. E wo ni.
19: Sofo.
0: Ha. Sofo asa be mi na ye sofo ni.
19: Jesus Christ.
0: Asa be ma.
20: Wo fi just keep up.
0: And then the Bible told you to do this. And then Sikrumu, many are than Sikrumu.
19: Tell me, sister.
0: Hey! You are my woman, it's your say.
20: Come on, baby, sir. No, no, no.

0: bane
1: obi agye ne kude ya ma
0: agye ne kude abeto akola ni din akova wani wiase
1: ye oh hen
0: oh hen na dia na ebesim wonya oware na akoware akwa dia na ebesim na obeka che be man sa akola no kra na nya die ma na uja no ha ko no ku uja no ha ko ti asemie mi ja no ha ko akoware
1: tinka ma
0: no oware na obeware no no ni problem but adenti na ba na wo wonya mu no na wo se wonya kunu no no mom yemfa ne se wabeje wakata wani wani guase so wabeto akola ni di wodi akola na beto school mo ni akola na ma ne se
1: anko bi akwa nche
0: e bi anche hwe
1: e ya na na
0: se be ku si unti akoka ta akwa na se akwa no nyawo akola no nyawo ba
1: ezi
0: nai ma elo ho na meme nti ase se mi bi sa no se di na wo gie film nti se se enya ne ba
1: o papa we
0: o papa we ano papa ni wo so die o papa so ani because ni wen ka ni na yinyina we ne ko gina ai
1: na we ko ko basa nye ne ba the process will be too long this mbm set from akoda no
0: na no ni na ti se ko basa nye ne ba e se be ma we 2.5 billion isra
1: eh na wa na se ne
0: bo ko ton fridge aton ayo
1: oh aton meter
0: e be do mi ya ni ma bi e ti ta bi ya na that time na be ma no to driver sika ni ne ho
1: oh
0: but wo sabi wo be pressure gun so ma wo na o meto me badi meboa badi to ade ntuma be ko wo be to ba na mu ase ye
1: sikaka ho
0: thank you sikaka akola na wo ko to ni di wo be se na tade oba na wo ne ne ko asoro be se na tade be ma bi sikaka ka wo ne sam oba ne ma me ko be san hye ne pa
1: bo san ne ma me bi mpo
0: ne
1: wo ti ne fo
0: wo ti di na fo ni na ma bo nine ma he asem no be ma ne ka asem bi o se ye ko ye aduane ye ye no me me dom am dom ko ene se aduane no fufu na ye
1: te che
0: nti ya sako no am emu na ti o musa ko je dok no
1: oh
0: be ma ti ya sa ska mo
1: ni mo ne ya no ma di ya fo
0: na mi ka from Kumasi to
1: Sankole
0: na Kumasi to babia ni kura da fo
1: ah
0: ansa na from babia ni to Sankole naima a man mani bi yes a man bi ya malifo in fact a man bi ya malijata a man bi so as I hear a jesse bed
1: to be
0: a man bi ya fo
1: yeah
0: a man bi ya fo
1: yeah ma ma ma fo din a man bi ya
0: a man bi ya jesse bed a man bi ya malijata
1: a man bi ya gifty hey
0: a man bi yeah it could be a gifty
1: yeah
0: a man bi ya a yi sam boy sam
1: okay
0: oba to me the bema fa we mu nyina meboa wasa ne bema na one ne babe ware na betena se bra be defend me na pretend
1: he
0: me say se bema bi ahuru nyansa o babe kun
1: ye ya ne say o to ba ne di wie no ono sa so o fa ne yire nko
0: na
1: ba this one nko
0: fa this one
1: na
0: ma me tumi ne bema no fo se bema ahuru nyansa o babe kun
1: ai
0: ka me kire o
1: ene mo de ya iso iso nyansa ni me ho adwiri me
0: fa ama wo ho ama ama mu ntia me mu nua ketwa na me ka sei ama hoho ama hoho ama tumi ma oba tumi ma ba ma oba tumi ma ba ma one ne ma no ya
1: ka okay
0: odi oba tumi ye no ba ko no oba tumi ma ba ma se bi mpa biasa
1: odi ne ma ka se
0: okay me se
1: da
0: hoho a ku don kro a ku tumi ma ma
1: french ne abufo ye to abufo se me ma no hwe ye french
0: le men
1: le men
0: le fille la bandit
1: il y a bandit
0: la bandit
1: yeah
0: la crucifa
1: la crucifa
0: amando ku
1: yeah give him free ni aka
0: yes
1: japon eh
2: ya
1: kaka na ko uni fe ka
2: yes
1: ya private yako eh asamo
0: na sama ba kan uni bika because we your baaye we your baa we be kan dia di oba ti aye e ma mi emu ma me ne ne ba di e ma ne ba me ne ne ba
1: la crucifa acho mo re but eh eria se ohun e ya na me bom pa pa se amani bi a wo be ko ma sem bi a de ba tu su bi a be ya ka tu obi nwasema to bu ansa sa wuti wo bi nwasama to bu pansa no waka bi na bi ana de wote ye no na nya no mu kura ba bi ana nam o ye ti ye na ni nya be ma na kesu aso nya be ma ye ni bufu afo ni antro ye bo a ti we e ye court a e no pega ne se eh judge me pa cho minimum bi me ne ne nyina na na e bokro no a enka wa ma ye de obi atum mama no sisi nkrofo ho Maya monitoring spirits, territorial demons. Mu kwa CCTV camera wonko fa wadie wonko fa djuma ho ni ese na djuma no kra no wa fa baabi ni ese no ahima ni ese na le big mama santuma